0: Machi Chimikuna.
1: Dios Akshashkakuna. Levita kunaka servis un Dios Akshashkakuna mi karkakuna. Mana paikunachu chaitaka ruranami kanchik nishpa yuerir kakuna. Mana kashpaka paikunapak kausipak asitik chay ministerio kanakashkata mana muskur kakunachu. Chaypi sirvinka pakka. Mana paikunapak munaymantachu yaykur kakuna. Sinallatak illashkamanta shuk hutkuta wichkangapakla. Ñukamanta amatak kungaripangichik, yuyaypi chariwankichik nikun shuk killkata aparishka mana purikkunachu karka. Shinallatak, ashtawan espiritualkuna, sinchikunapish chay ministeriopak chikanchishkatakkuna shinapish, mana killkarirkakunachu. Paykunaka, yaya Diosataj akllashkakunami karkakuna. Kampak munaychu kan, yaya Diosta servina payllataj maypi munashkapi, mayjan ministeriopi kana munayta charinkichu. Shinashpaka levitakunata kati, Diosataj akllashun shuyay, Diospak tiempota shuyay. Chaikamaka kambak sungu tapay pagnyaupakpi azichiri. Kikinya azichirishka kaskataka Dios manguijay. Iglesia wampish arinina munaita charishkata. Sinazatak suyay. Paypak mandanawan astawan servinatapish. Kotin pusakuna. Manakashpaka michikuna imapi kachun kumbidakpika. Imapi kachunpish. Chaski. Ama wawayaychu. Chikanyami kambak tiempo paktashka. Paykuna kampi yuyashka kakpika nishaninmi. Kajaripika yaya Dios kampi yuyashkata. Sinallatak kanta mi chay ruripajka akllashka, yaya Diospak tiempuka, tukuy pachami allita kan.
2: Misión Chaski uyachirka, Sambachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, misionchaski@gmail.com mantishka, paillata uyashkamanta.
3: Dios bendice.

0: Mikuna.
1: Mana suk pandariskat sukangi. Amau takuna ka uni watakuna tami. Kausai imasina kazariskata achiyanata maska kunkuna. Wakinkuna ka kausai taka. Surayu urmaspa kazariskatami ninkuna. Suk takuna ka kausai ka suk reaksion molekular niska tukuskawan kazariskata. Kuti suk takuna ka kausai ka manata kai asba pi kazariskatsu. Suk tak planeta niska manta. Kaiman apamuska kaskata mi yuyankuna. Sinapis, tukui amau takuna pa yuikuna pimi. Kai mundo manta astawan asba. Y yatsak umayukuna pipis, sugya yuyayman sayankuna, mana tukuita kazarispa achiyachi tukuskaman. Asinispa chaskiska teorías científicas niskakuna kaspapis, ministinkunami krinaman chimbanata, chaykunaka tauka yuyikunaza kaskamanta, teorías niskaka nisaninmi, sugpak yuyikunaza kaskata, mana chasnatak kaj, hasta wampis rikunarak ministiriskatami yuyachin. Tukui ñukanchik ciencia wan, kay mundo hawa achiyachinapak imaza ruraskakunami, hasta wan hawaza, kai hawa achigyachiskata chingachi tukunchi. Hawa pachata kai pachata kazarichika. Taita Dios mi, Génesis 1:1. Asipacha tingiska shina. Shuk tukuita kazarichi Dios wankaj. Shuk pachamama pajka. Shukja achigyachiska mitian. Shuk accidentipi. Pandariskapi kazariska manakaspaka. Tingiska watukuna shina manakarkanchichu. Nyukanchika. Imaraiko. Shuk ruraipak shinazatak. Shuk mingaita pakta chingapak.